Dia wala tizani musiki sana ni kuno metra kufilumom tia latia. Mese kataksa mandata ni musiki na ruwatu. Ita kufatia noe mila musiki na ruwa. Kafi musiki. Miandu turmasu nsasa niya. Dia luo kafi musiki artike. Mrari ala mafnato ono. Makasita kanom safiti ni RTP Sofia. Mponi. Apitumare andrayari.